0: Is it okay to tell a white lie? We took to the street to ask people what they thought about telling white lies.
1: Sapol mamakakta kay para dili tama makontrahan sa tong pamilya, makapamakakta para wala maglagot sa toa, pero dili yun na may rason. Mas mayo tong mutugan ka sa tinuod, dili ka mamakak, di ka magtumo-tumo.
2: There is always a situation where we have to have a white lie. Just to protect, example, a friend. Anyway, it's not a sin to do white lies.
3: For me, mo matter siya sa situation. We'll say ka ng bagi, kwansya siya ang asawa, like, anong mambugbog ani siya. So if ever nitago siya ni mo, niya, honest juga nga pagka-person ni mo, ding itugan. So for me, depends sa situation, good ang white lies, mo apply siya.
4: I'm not saying that it is good, but if it helps on the situation to make it easier for you or others, and it would be great.
5: If honest kay kang pagka-person, naamang ko'y times nga makasakit kag tawo, mudritso kag tell sa iyang appearance, and mas okay na lang pod para ma-better ang person, di ba, ma-compliment isang diridyo tino.
0: Don't go away! Coming up, we will see how God's Word answers that question.